0: Belum, Bu, belum.
1: Sesama penyanyi dilarang mendahului, Bu.
2: Dereng.
1: Nunggu Bung Lukman dulu.